0: Nulung kolek bagi dahin dalo bangke minul bangki
1: nangke.
0: Lumana lang laan magkalo ni hudo nang kiratang bangke. Di sari am hama beca mentai usang tak usang diutang. Inulah di tangan yudo nang

0: nyo si pahuta hamadeda anna manuna hari
1: ringge
0: uge ayo ripu tulat ngambat mula tua kamu santira terjauh kalu nona dahun bulan kembang di bulan kembang
1: ngambat
0: ta ba la di ba ta di do bu xiong tu ba ti

0: pandahin kayan mahalam man paji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Okay, masalabi dah mau senglara mani tamlim mangina nundi tekna din lahu adak sapena dang pahapan ni tamlim winaman kelo alang teha uma aru kanon palahu man kelo alang te keleng hiredo kaya najaka ani. Jadi ampan ni tam te keleng hiredo ngah lebi alang pahama mampukum pata junang na a tetok keleng hiji lagu ala kenalian ngau ihati Liviana.

Tumay, dognatan nga dad nasar sungkar po ang kahking nasar. Nga ane at ay kaman, diya nga duwa rago adis nga sa panangin nasar, ane ina rago hancur hatiku, nga rago seperti mati lampu.

DCPI at maginating ibagpadan nga denga UI and MCPV na sawa duwa hirupad. Madi na tapit yung dingi na duwa ragu sa penyanyi nasar anayna ragu gocola asmara nga ragu udang di balik batu duwet nga penyanyi lesti nga unggu ben.